Akay tichonah kanapnok ginis lahubal, itinokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalui, yinghonok sa mahanil ko programa.